0: Alive 90.5.
1: Transform your home with Hartwood Floors. Proudly family owned for over 30 years. From solid timber, parquetry, laminate and hybrid flooring to expert resanding and polishing. Discover premium plantation shutters and blinds. Visit our Seven Hills showroom today and experience quality craftsmanship with personalised customer care. Hartwood Floors, where tradition meets innovation and every detail matters. Visit us at www.heartwoodfloors.com.au. Station sponsor.
2: Magandang umaga sa inyong lahat. Nandito po tayo ngayon sa Pinoy Ako, sa lahat ng ating mga tagapakinig saan man po kayo naroroon. Sa Pilipinas, dito sa Sydney, sa Amerika, nandito po tayo ngayon sa Pinoy Ako. Alam mo, ang 1st of July, ano bang, is there any significance ng 1st of July o talagang malamig na taglamig? Kaya kung kayo ay pupunta dito sa Australia, ngayon po ay umpisa na ng taglamig. Alam mo, sa gabi napakalamig na, di ba? Ang ano ng parang yung sabi nga nila, pag sobrang lamig, yung ice daw sa Alaska is natutunaw na ng mabilis. Ewan ko kung totoo yan, but that's only yung siguro haka-haka lang yan or kasabihan. Hindi ko alam kung talagang totoo yan. Gusto nyong mag-hello sa ating mga tagapakinig ngayong umaga?
3: Ay, magandang umaga po sa inyong lahat. Sana po ay subaybayin nyo kami dito sa 90.5 Pinoy Ako.
2: Ay, sige nga, nakalimutan kong pindutin nga pa lang. Ulitin mo.
3: Magandang umaga po sa inyo lahat. Sana po ay subaybayin nyo kami hanggang alauna ng tanghali dito sa Pinoy Ako 90.5.
2: Okay. Ikaw naman, Terry, mag-hello ka sa ating mga tagapakinig.
4: Umaga sa lahat ng ating anong tawag?
2: Yan.
4: Well, tagapakinig.
2: Yes.
4: Saka ano, ngayong buwang ito ay malamig na because yung natutunaw na yung ice ng sa Snowy Mountain.
2: Well, natutunaw yung ice dito sa lumalamig na.
3: Dumadami
2: na yung mga yellow. Oh, hindi totoo yan, alam mo, yung totoo yan, yung sa palagay ko yung snow nag-iiba talaga kasi last time gani, ay naku, mayroon tumatawag, sorry po, hindi ko na ilagay sa silent itong, ay naku, na naputol naman agad ito pag napuputol, alam mo, nai-interrupt yung ating live streaming, so kailangan i-ano uli, sorry, pasensya na, at naputol kanina, nandyan si Yuhan na nakikinig sa ating sa atin, but ngayon dahil biglang naputol, aywan ko pag may tumatawag napuputol, ata hindi ko alam kung nai-intercept yung connection.
3: Yes.
2: So mga kaibigan, kung kayo ay nakikinig or nanonood sa ating live streaming dito sa Pinoy Ako, sana po pag halimbawang biglang naputol, balikan nyo kami uli. So kagabi, alam ko, nagpadala ka sa akin ng text. Nag-text ka sa akin na sabihin ko, ngayong nalalapit na July 11, meron po tayong fiesta dyan sa Liverpool. Kaya tayong mga Pilipino, saan man tayo po, dito sa Blacktown, Seven Hills, Bulcam Hills, saan man po kayo na, yes, Parramatta, Cumberland, lahat. Mm. Kung kayo ay nakikinig po, sana tulungan natin kasi first event ng fiesta. Ng fiesta dyan sa Liverpool. Yung ano bang tawag nun? Yung Australian Diversity Council ni Jaden. Yeah. So kung kayo ay hindi pa, I think yung mga stalls, stalls, kung gusto nyo sigurong
3: kailangan
2: magbinta,
3: yes,
2: ng mga pagkain na Pilipino sa araw na yan, kasi first time lamang po mangyayari yan na tayo magkakaroon ng Filipino fiesta dyan sa Macquarie Street. Diba? Macquarie Street. Malapit na.
3: Yep.
2: It's another 10 days kasi
3: yes,
2: the first,
3: yes,
2: today is the 1st of July.
3: Yep.
2: Kaya kung kayo po ay hindi pa nagre-registered na mag-participate, ay gawin nyo na po. Kasi maraming taong pupunta dyan.
3: Last week o hanggang...
4: Kasi it's a free event. na wala kang binabayaran diyan ng mga
2: yes,
4: pagpasok.
2: Yes. Laging yes. Laging napuputol itong
4: diba,
2: ano.
4: Nandiyan lahat ng mga dignitary sa
2: yes.
4: Liverpool.
2: Yes, sa Liverpool mayor. Siguro sa Parramatta or yeah. sa Blacktown, mm-hmm. yung mga siguro yung iba diyan mga member of parliament na yeah. pupunta. Alam
3: mayor.
2: Ko inimbita nila si I think aywan ko kung inimbita nila si Charisma o kaya yung mayor ng oh, Liverpool mayor, kaya yeah, ayan well, mga kaibigan yan po ay sa July 11 from 8 ba
3: yeah,
2: o 10
3: from 10
2: to 5:30 ayan yeah, yes. Sabado linggo
3: Sabado
2: kaya mga kaibigan kung kayo po ay sabi ko nga hindi pa nagpaparehistro sana po ay suportahan natin yan kasi first lamang po yan at saka every year siguro pag naging successful na yan ay gagawin yan ito ay mayroon silang dance competition di ba
3: yeah,
2: dance competition ng iba-ibang nationality. So it's yeah, not just
3: dancing,
2: for the Filipinos.
4: Multicultural
2: it's
4: dancers.
2: Multicultural dancers.
3: Yep.
2: And meron nga pa lang akong babalita sa inyo. Do you know the world champion for the dance, multicultural dance, I think it was in Sydney, ang nanalo ay grupo ng mga Pilipino.
3: Oh.
2: They are the world champion and they're going to represent maybe Australia or in, because they're here in Australia.
3: Oh.
2: I think they're students.
4: Mga
2: yung iba,
4: dancers.
2: Ladies and guys, there's 37 of them.
3: Wow.
2: And if you saw their dance, my God, talaga tayong mga Pilipino when it comes to talent sa
4: very
2: dancing,
4: artistic.
2: Singing, talagang
3: yeah, magagaling
2: talaga. Totoo, sa
3: yes.
2: pagsayaw. Kaya itong mga kabataan na to, Roy Bernardo, kung ikaw ay nakikinig, congratulations sa you, darling. And I know these kids, they're young. They're in their 20s.
4: Oh.
2: But they
3: maybe
2: are,
3: they can show their talents in
4: no,
3: Liverpool.
2: No, apparently, yung talent nila sa ASAP, 19, kasi there's 37 of them.
3: Oh,
2: they're very
3: oh.
2: big. But I think 19 are going to dance at the TikTok International sa Sydney.
4: Center.
2: They're back up of this coming Filipino, mga Pilipinong ASAP. Yung mga artista singers na darating nitong, kailan ba yung event na yan sa TikTok? International kailan ba yun? Yung sa
3: alam ko ang anong dati
2: PCC?
3: Dito.
4: Sa November.
2: November ano?
4: Yung sa PCC New South Wales?
2: Oo.
4: Yeah, sa November.
2: November. Yeah.
3: November.
2: Oo. Kaya kung kayo ay wala pang mga ticket, yan po ay napaka lahat halos ng artista ata sa Pilipinas napakarami.
3: Pumupunta na ngayon dito.
2: Pumupunta na. Kasi Australia is become a very famous destination sa mga entertainer, sa mga artista, lalong-lalo na yung mga kalumaan nating mga artista o singers.
3: Simula
2: mga OPM.
3: Bulaga, sila Paulo, sila pumupunta na sila dito palaging from the Philippines.
2: Lagi nang may mga
4: because hawakan nila ang beat. Hawak mo ang beat.
2: Hindi, totoo yan. Ang, yung, hindi, alam mo, mayroon akong
3: marami
2: isang
3: na.
2: Na-discovery ding Pilipino na taga Davao.
4: Oh.
2: And ang na-discovery ko lang kasi may nagpadala sa FB ng Reels at pinatugtog ko yung kanta niya pero wala pa sa ano ko hindi ko pa nabibili sa iTunes
3: sa
2: kaya
3: iTunes.
2: Siguro kung
3: yes.
2: may time mamaya bago umalis kaya lang busy may appointment ako ng alas 2 so gusto kong ipatugtugin dito but because it has to be kailangan bilhin muna sa iTunes so hindi ko muna pwedeng mapatugtog but it's a very good singer at sana ay one day madala natin itong batang I mean hindi naman bata he's in his I think he's 37 or 36 kaya ayan mga kaibigan so gusto ko lang mag-hello sa ating mga live streamers si ito ay mga teacher doon sa probinsya namin. Si Selvister. Okay, good morning sa lahat ng mga teachers dyan sa Barrio Hagnaya, sa Salcido, at doon sa Asgad. And sa lahat ng mga kabataan dyan, good morning sa inyong lahat at sa lahat ng aking mga kamag-anak dyan sa Pilipinas. Good morning sa inyo. So ngayon, isusunod nating patutugtugin. Kanina pinatugtog natin si Eva Eugenio, Kasalanan Di Ko Pansin. Yun yung kanina. At ito naman, yung susunod nating patutugtugin ay si Rico J. Puno and Basil Valdez. Ang ganyan pala. Ganyan pala ang magmahal si Rico J. at Basil Valdez.
5: Ito yung ginawa namin, binigulang, yung silang mga mukhang pera. Hope you still remember this one. It's a theme song. Yeah, but Spotlight only.

Ayan po mga kaibigan, The Prayer by Marcelito Pumoy, the only Filipinos that can sing two voices as a woman and a man. Ayan. So ngayon naman po ay ito ang susunod nating balita dahil ag-aalas 12 na po. Ito ay mga balita dito po sa

0: Mga kaibigan, yan po ay si Regine Velasquez. Kung maibabalik ko lang, maraming totoo sa buhay natin, mayroon tayong mga binabalak sa buhay o may mga ginawa tayo sa buhay na kung sakali na hindi nangyari yon o hindi natin nakamit yon, sana naibalik natin yung kahapon, di ba? Ganun yon. Parang yung kantang yan, ganun. Ito yes. Naman yung kantang na yon, tungkol sa pag-ibig. Kung maibabalik lang yung mga nakaraan natin, di ba? Yung mga magagandang mga
1: alaala
0: ng buhay natin. Yes. So, yan, yung kanta na yon, kung maibabalik ko lang. May mga ibig sabihin yung mga kanta na yan eh. So, ngayon, gusto ko lang magbasa ng isang balita dito naman po sa radio station natin, looking for outdoor activities for the family. The beautiful Holroyd Gardens Nature Reserve is located on the corner of Pitt Street in Walpole Street, Maryland. The reserve features a range of playgrounds, bicycle, training track, picnic areas, in walking trails, picnic tables and benches, three covered electric barbecues, large grassed areas with plenty of room to run around, adventure playground with slides, chain bridges, forts and climbing equipment, and rotunda, historic brickworks in duck pond. So yan mga kaibigan, kung gusto natin mag-picnic dyan sa Holroyd Gardens, pwede po natin pwede tayong pumunta, libre po yan. Kasi malapit lang ang Holroyd Gardens.
1: Diba? Oh.
0: Yes, dyan sa Maryland. Alam ko yan, Pitt Street in Walpole Street, Maryland. Libre, kumpleto yung kanilang may barbecue area sila, may mga laruan ng pambata, may mga equipment, may rotunda pa raw. So, kung gusto niyong mag-picnic pag maganda yung araw, dalhin niyo yung ngayon sabihin ko na sa iyo.
1: Napakalamig.
0: Malamig, but there are times na pag maganda yung araw, pwede nilang dalhin yung kanilang mga anak kasi ngayon yung mga kabataan lagi na lang nasa internet, sa telepono, sa iPad. Wala na yung
1: kailangan
0: outdoor play.
1: Hindi
0: needs that. Alam mo, naawa nga ako sa ibang mga kabataan kasi napupuna ako. Sabi ko nga, pati nga yung apo ko. Lahat sila mayroon ng mga iPad. Mayroon na silang mga telepono.
1: Masisira ang mata.
0: Ang bata pa. Yep. Kahit tatlong, yung sabi ko, yung isang apo ko, hindi makakain na wala yung iPad sa harapan.
1: Mm-mm-mm.
0: Sabi ko nga sa anak ko, anak, you know, hindi maganda sa mata. Kasi masisira. Kaya maraming kabataan ngayon na yung mga mata nagsisipagsuot na ng mga salamin. Kahit hindi, 'di ba tayo nagsuot ako ng salamin, I was in my 50s. Kasi sa katitingin ko nga sa computer because I'm on the computer every day. So nasira lang yung mata ko nung ako ay talagang nakaano na sa opisina
1: sa screen.
0: But before that, my God, yung eyesight ko napakahanggang sa perfecto, napakalayo ng ngayon kailangan, Diyos ko, ang taas na ng
1: salamin.
0: Do you know grado. How many yung grado ng salamin ko? 375.
1: Tayo,
0: I think it's very high.
1: Yung
0: grado ng salamin, I think before it started 100
1: 150.
0: And now 375 yung grado. And gusto ko nga lang palang bumati kay Tito Romy sa Avedra from the Philippines. Sabi niya, batiin ko yung mga the retired police retirees association headed by Colonel Bonnie Aporo. So lahat ng mga pulis po dyan sa Pilipinas, mga retired police officers, ay binabati ko po kayo. At alam ko yung asosyasyon ng mga pulis dyan, si Tito Romy nga pa lang ay isang police officer when he was in the Philippines. And I hope he will come back to Sydney kasi he lives in Sydney. But alam na natin na tayong mga retired or hindi pa naman, sorry, I'm not retired yet. But yung mga retired na Pilipino, gusto na po nilang pumunta sa Pilipinas kasi, you know what, sa Pilipinas talaga, masarap mamuhay. Kasi
1: pwede kang kumuha ng katulong.
0: Hindi lang yun. Lahat, hindi ka malulungkot eh.
1: Oo, maraming.
0: Kasi marami kang kausap. And you know what? Yes. Nabasa ko, to those people that are mga matatanda na retirees, you need to have someone to talk to all the time. You need to keep talking because your brain, if
1: para
0: you don't
1: mag-work
0: yung brain mo.
1: Yes.
0: Kasi kaya yung iba, maraming Alzheimer's, maraming
1: dementia.
0: Ano ba yun? Dementia. Because they've got no one to talk to. Kagaya dun sa lugar namin. My God, if you don't go out, there's no one out there.
1: No,
0: mga kapitbahay na makausap man lang. It's only maybe pag nagmo-mower. Diba? Diba?
2: Wala kang makakausap.
1: Tsaka hindi maganda yung naka-TV ba? Doon ka lang. Wala kang makakausap na talagang personal.
0: Hindi. Iba talaga. Kaya kahit I remember there was one family from Manila na stroke. Okay, from Manila, ha? Because the buhay sa probinsya, it's so different.
1: Mm-mm.
0: Because in the province, you have the ocean, you have
1: fresh air,
0: no pollution.
1: Because
0: there's only I think maybe 2 or 3 people got cars in the village. The fresh air is so different from Manila.
1: Mm-mm-mm.
0: Kaya nung ma-stroke siya, umuwi siya ng probinsya. Alam mo ba nung lagi siyang naliligo sa baybay, sa dagat. Baybay means, to those people doesn't know what's baybay, it's the ocean. You know, so, when they went to the province, she recovered. I think yung
1: kasi
0: half ng body
1: water,
0: niya,
1: yes,
0: the salt water, it helps.
1: You
0: know, it helps you, yung if you are, halimbawa, nangihina.
1: Pampalakas
0: siya ng mga kabuto-buto. Kaya tayo, kung may time tayong pumunta kahit man lang sa maglublub ba sa dagat dyan sa Brighton Lisans. You know, maybe once a week in summer, when there's a nice...
2: Pwede kang pwede kang lulakad sa sun, yung tinatawag nilang earthing.
0: Yes.
2: So all you do is just walk along the seashore from end to end. Like, for example, in Bondi, you can walk from Bondi Iceberg to
1: Bondi RSM.
0: Hindi, dito, tayo rin dito.
1: Tayo rin
0: we
1: dito.
0: We need it here as well.
1: Not
2: only in the Philippines.
0: Not only in the Philippines, but of course, dito rin.
2: Madali tayong maka-access ng beaches dito. Dahil mamasahe ka lang papuntang Bondi, nandoon ka na.
0: Yes, not just Bondi, even Brighton Lisans. There's a beach there, you know. You go there, because I've been there, nag-picnic na kami doon.
2: Yes.
0: And you can, you know, kung wala kayong mga ginagawa, even just walking on the beach, totoo yan.
2: And you walk along
1: tapos kumain ng mga press na buko, yung mga press na, yung mga trisba.
2: Dito, pwede ka rin, bumili ka sa Woolworths.
0: Meron bang nabibiling fresh buko?
2: Fresh buko.
0: Do you know yung fresh buko na yan, the coconut water, yung fresh ha, it helps you cleanse your, yung loob ng katawan. At saka ihi kayo ng ihi.
1: Yeah, parang it dextrose cleanses, yan eh.
0: It cleanses your body.
2: It rehydrates,
0: kaya yung
2: rehydrates
0: mga,
2: your body.
0: If you notice the people that lives in the villages, malulusog.
2: Yes.
0: Dahil, what they're
1: sterilized
0: eating is very fresh.
1: Totoo. Sterilized na ang buko.
2: Tsaka natural, fresh and natural food.
0: Totoo. Yes. Kaya yan, mga kaibigan, kung kayo ay walang mga ginagawa, mag-drive kayo doon sa sabi ko nga, sa Brighton pwede. Sa doon pa, meron pa yung malapit sa airport. What do you call that area? Sa Botany. Yeah. May beach din doon sa Botany.
2: Diyan lang sa...
1: Dami dito sa atin, surrounded by beach.
2: Diyan lang sa Sydney, diyan sa may...
0: Sa may Mosman, mayroon ding beach doon, di ba? Marlapit din doon.
1: Yeah.
2: Sa Watson Bay.
0: Watson's Bay.
2: At saka yun. Sa sa ano, malapit sa,
1: kasi surrounded tayo by water eh.
0: Oh. Yeah.
1: Kaya we can
0: kaya
1: go everywhere.
0: Pwede silang mag exercise din doon. Mm-mm. Gusto ko lang bumati kay Tita Remedios Harris. Tita, good morning sa iyo. And of course, my cousin Ray Garcia in the Philippines. He's a teacher, a principal sa Manila. Hindi ko lang alam. I think somewhere in Rizal. I think Rizal, that's what I remember. So, ayan mga kaibigan, I think wala ba akong si Maru. Maru is from Wagga Wagga nga pa lang. If ever you want to visit Wagga Wagga, si Maru po nandoon sa isang she managed the pub in Wagga Wagga. So, kung may mga Pilipino na gustong pumunta sa Wagga Wagga, mayroon po tayong kaibigan doon na tawag nito, siya ang nagmamanage ng buong hotel. Pwede kayong magstay doon, pwede kayong pumunta sa ano bang tawag nito, yung zoo, habang kayo ay nandoon. So, Maro is a student as well. Luckily, na sponsor siya ng kanyang ng Wagga Wagga Hotel. Kaya, congratulations kay Maro. At siya po ay isa ng magiging kagaya na natin na permanent residents or Australian citizen. Kaya marami tayong mga estudyante dito mm-hmm. sa Australia na pumunta rito na talagang nagsusumikap. So I admire those students, those Filipinos na talagang they came here na parang manibagong buhay. Diba? Manibagong buhay. So Maru, congratulations to you. And of course, pwede kang maging guest dito. I would like you to come to Pinoy Ako para maging guest and you tell us the story of your life habang mm-hmm. kayo ay mga estudyante dito sa Sydney. At yeah. ngayon naman po ay magpapatugtog tayo ng isang kanta. Ito po ay si John Farnham.
1: Is Farnham. Yes,
0: he's an Australian famous singer. I love this song, yeah. Two Strong Hearts.
1: Yep.
0: And I think we do have to, you know, yung kanta na to, pakinggan natin kasi may ibig sabihin din nito. Two Strong Hearts. Ayan, si John Farnham and famous Australian singer. Ayan mga kaibigan.

0: Mga kaibigan, yan po ay si Eva Eugenio, baka sakali lang. At saka kanina pinatugtog naman natin po si Bugoy Drilon. Mahal kita, ayaw mo na. Napakalungkot nga ng mga pinatutugtog ko ngayon.
1: Puro
0: pagmamahal. Yung minahal kita, tapos ayaw mo na. You know, alam ko yan kasi naranasan. alam ko yan na yung one night, I remember na nagdra-drive ako papunta doon sa bahay ng kaibigan kong yon. Tapos nasa paramata na ako. Diyos ko, ang ganda-ganda pa naman ang suot ko. Tapos tumawag. Sabi niya, "Sorry babes, huwag na muna tayong magkita." Diyos ko, alam mo ba gaano kasakit yan na sabihan ka ng isang taong minamahal mo na, "Sorry babes, pwede ba huwag ka na muna
1: ayos
0: pumunta.
1: Na, ayos ka na eh.
0: Ang ganda-ganda ng suot mo, ready ka na." Tapos ganun. Kaya yun, huminto ako sa isang tabi, tamang-tama, umuulan pa naman nung araw na yun.
1: Oh, lalo ka nang
0: pag kasi pag umuulan malungkot din eh, di ba? Kaya wag niyong gagawin 'yan, mga kaibigan, kung kayo ay nagmamahal sa isang tao. Wag niyo naman isang telepono lang sasabihin niyo, "Babes, ayaw ko na sa iyo." Kaya you know what? It's his loss. Kasi later on, nung gusto na niya akong pakasalan, ay Diyos ko, sorry, ayaw ko na rin sa'yo. Ayan. So yung mga kanta natin talagang puro mga pag-ibig. Hindi naman siguro masama na magpatugtog
1: magmahal. Puno ng pagmamahal.
0: Kasi talagang napakaswerte talaga ng lalaki kung ako'y mamahalin na lang tubos lodo. Kasi yes, ako yung taong mapagbigay, mapagbahal, at yes, saka napaka-romantika.
1: Yes,
0: yan.
1: Totoo.
0: Kaya, kung sino man yung mga nakikinig dyan, hindi po ako naghahanap ng boyfriend, okay?
1: Oo. Pero kung meron, no, kailangan ko.
2: Haluan natin ang hawak mo ang beat.
0: Susunod, patatagtagin natin yung hawak mo, yung beat na yan. At masaya talaga. I'd like to say hello kay Carla Di Vera. Carla, thank you for listening and following us sa ating live streaming. At saka kanina, yung pinsang ko si Arias, si alam ko nung kabataan namin tawag ko sa kanya si Munay. But yes, I know you're listening and watching. Salamat sa iyo. At pag-uusapan naman natin ngayon, I think ano bang sabi ko, may babasahin ako ngayon.
1: Basahin mo yung ano mo dahil malapit na.
0: Malapit na tayong magwakas. Ay nako, malapit na nga. Ito nga pa lang ay ipinadala ni Sir Dato. Ito ay the Fraternal Order of Eagles Philippines. I would like to congratulate sa lahat ng mga ka-eagles ko dito sa doon sa Pilipinas. Of course, tayo ay magiging ay eagles na rin dito sa Sydney. Yun nga lang, hindi pa tayo nabubuo ng 11. Pero alam ko na, tawag nito, pag natapos itong mga event na gagawin natin, ay talagang ibibigay ko na sa inyo yung mga application para yes, fill upan nyo. Okay?
2: Ang target natin yan ay makapunta sa Kalayaan Island.
0: Yes, yes. Target natin na one day makapunta tayo doon. Tama, Kateri. Totoo yan. Kasi hindi naman sa pag-aano ha. Ang Australia, Philippines, Dakila Dato Maharlika Lady Eagles.
1: Oo.
0: Even though hindi pa tayo nai-induct.
1: Oo nga eh.
0: Yung pangalan ng inyong lingkod ay nandun na sa Pag-asa Island. Okay?
1: Oo.
0: Kasi nung pumunta, the first time naglagay ng

0: make sure that the people you call your friends are people who really belongs in your circle. Totoo yan, mga kaibigan. Yung ating kapaligiran,
1: yep,
0: ay nag-shape sa ating buhay.
1: Oo, oo.
0: Okay? Oo. Kaya kung kayo ay ang kapaligiran nyo ay mga kung sa ano, mga negative people.
1: Yung mga namimit people.
0: Yes, yung mga taong hindi karapat dapat na pakinggan yung mga sinasabi nila sa circle mo. Iwasan nyo yan.
1: Mm-mm.
0: Because hindi yan makakatulong sa pag-unlad ng iyong sarili.
1: Yeah.
0: Okay? Sabi nga dito, if they don't hold compatible values, kung ang kanilang paniniwala sa sarili nila ay hindi karapat-dapat na
1: sa
0: pakinggan
1: iyo,
0: na makakatulong sa pag-unlad ng inyong sarili,
1: oo,
0: try to avoid those people.
1: Yes.
0: Share similar ideals and support you.
1: Mm-mm.
0: Totoo yan.
1: Yep.
0: Kung yan ay gusto lang nila, na yung sarili lang nila ang umunlad, try,
1: yes,
0: to get rid of them as well. Kasi,
1: yes,
0: alam mo, sa mga kaibigan, marami dyan na marami tayong kaibigan.
1: Yeah.
0: But there are sometimes...
1: few are chosen.
0: Yes. Kailangan piliin nyo talaga kung, yeah, sino sa kanila ang mapagkakatiwalaan mo.
1: Yep.
0: Yung hindi ka hahamakin,
1: yes,
0: porque ikaw ay isang ina na walang asawa or isang dalaga na,
1: yeah,
0: naging ina. Huwag, yeah, po tayong mag-judge. Ano ba sa Tagalog? Huwag tayong ano ba Tagalog? O Bisaya ba?
2: Huwag
0: kang manghahatol sa ating kapwa. Because, sabi ko nga, alam mo,
1: hindi kayo nasa sa lugar nila.
0: Oo.
1: Para sabihin niya, dahil hindi niyo alam.
0: Hindi, totoo.
1: Yes.
0: Hindi tayo dapat manghamak sa atin.
2: Tsaka hindi kilala isang tao.
0: Oo, yeah, kasi alam mo, minsan may mga tao dyan na akala mo, walang-wala, or they just pananamit, hindi maganda, or what. Wag nating hamakin yung... Totoo yan. Kaya tayong mga kaibigan, kaya nga every week, gusto ko magbabasa ng mga magagandang kasabihan sa libro na makukuha nating aral. Okay? Kasi marami dyan. Alam ko, dahil kahit, sabi ko nga, kahit ang inyong lingkod, ganito, nandito tayo sa radyo, yung ibang mga tao, ay hindi pa rin sila
2: convince
0: na kaya kong gawin, kaya kong gumawa ng bagay na maaring akala nyo hindi ko kaya. Yun ang ibig kong sabihin. So, huwag tayong mag-judge sa ating mga kababayan, sa ating mga kaibigan. Kasi ang buhay, parang sabi ko nga, parang gulong yan. Okay? Umiikot.
2: Yes.
0: Minsan nandun tayo sa baba, tumataas, tapos minsan bumabagsak uli, and then bumabalik uli tayo.
1: Yes. Tsaka hindi tayo lahat perfecto.
2: It's always turning just like the earth.
0: Yes, okay, yes. Hindi tayo perfect. Oh,
1: yes.
0: Tama ka dyan,
1: yes,
0: Myrtle.
1: Yes.
0: May mga bagay na maaring hindi mo gusto sa akin, pero gusto ko naman or what.
1: Yes.
0: Di ba?
1: Yes.
0: So, yun ang tinatawag natin na huwag tayong
2: don't become judgmental
0: sa ating kapwa.
1: Oo,
0: totoo yan. So, ngayon ay tayo ay magpapatugtog pagkatapos nitong commercial natin, nitong malapit na tayong magpa
3: Alive 90.5.

0: Dito sa kantang ito ni Regine Velasquez, tayo po ay magpapaalam na ikaw ang lahat sa akin. Sa ating mga tagapakinig dyan, sana po sa susunod na Miyerkules mula alas 11 hanggang alauna, subaybayan nyo po kami dito uli sa Pinoy Ako. Myrtle, magpaalam ka na sa ating mga kaibigan.
1: Maraming salamat po sa inyong lahat sa pakikinig. Hanggang sa muli natin, hanggang sa susunod po dito sa 90.5 Pinoy Ako.
0: Ayan.
2: Paalam na, sana masaya ang iyong mga pasasalamatan kayo ng Diyos.
0: Okay, thank you. Ayan mga kaibigan, dito sa kantang ito, tayo ay magpapaalam.